Walaka ni hiko ni saso kumrela ulelo ni lavule opoteya wa Giuseppe Garibaldi mwene o mananiha nafe uopola wala mula uoposiso ni wuranya elapo yo Italia. Opoteya mehiku wetra ya manli mweru wa junyo mwaka wa 1882. Laka na ndapuleliwe nafe nisomwa ni araibo swamihe. Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.

0: okathi ore na ririhanla kana ihapari na tsookhumela sa wamphula oniphwanyeni yawe Janet Ortensiu oriene okosinya va wira otthokiheri vanle erilaya amaapara a rosario angelo na wonave aniphwanyeni ethe yakikhuni wira waphi okathi wihapari tsereke ilikanneene kinihimya iwaara 36 minuto milokomerero soolikana tsene vanikumanela kanhuni ihapari muradio manyuma
1: Mkela.
2: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korela.
1: Korelo siva chire.
3: Mkena wana wakareka sawata sisa. Eshani nkume lava?
4: Hele opaka ya maminyo. Kaveke lewira. Akali heru kati na mwape vava kume avo sisu.
3: Ntoya pe yere.
4: Musi we hopa yo uma yo siva.
3: E hopa yo uma? Wakareka sawana sivela?
4: Enna sivela. Awo saa. Enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
5: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa iye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiuro laka nyo pahe, epiriri kwa mosa ya mpento.
3: Mama, kukhanle tuwe mpira mtoko nyo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humukina kumusia.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpeni.

hawa ni hawa kamiano yakala etru yole mpwa nipinata mu ekeka iko ponya neo himisisa dimarahemu Torres de Freitas 16:54 minuto bitana mo sapa sin hala ora ni kwanyo kati we 5 ora ponya le ponya le ndo hurian di hapari utana wa na hurian le programa na mane

0: Welaka nihiko ni sasso kumirela ulelo nilavule opoteya wa Giuseppe Garibaldi mwene omana niha nafe uopola wala mula uoposiso ni uranya elapo yo Italia. Opoteya mehiku wetaya manli mweru wa junyu mwaka wa 1882. Lakana ndapuleliwe nafe nisomwa ne araibu swamihe. Nomala ukumiheria sani huku ne so kumelela.
1: This is sani mandia hurenla sani huku ni so kumelela. Wahanda unu masipuahwe toko roa.

ti harava mbite ko sa hui yampanto la wane li wanulu mune makuwa kono mo len li ahu gati wa etrezora eshekuwa mwara nyune juara South Central Technica mikrofoni Abdulia Fai buwanoi ti halani mwara tremiano koroa

0: la o ratela mapuro ni tsala humo ni kona humo I himei ni rapela ka ireta so hiena hiena wa khapelela na mane sai sai mite kotani siri so khwele ya motho o ba riha wa shaka anto ko nyuwo bo ba riha nyu ke nona wi ba te ba nyu ba o rere la bo
1: ni ki ke re ki wa ka ka ni masia wi hina muthia na re muthia na yo ka je ra wi khapelela o hina akobe o venya o muthama le muluku o ba he mabekelo o venye o vele vate normally ho vela vate yo pa tira yo pa ka o rapa o wa sha ka ruwe ho mphatlo re muthiana ona kumela vate ba kintale o hirampe ni na paka ka makhalela wa kusiana mwana wo ra mwadinya ka bizeleke mwabela maliha mu isela moro mo ya mahani mu rapa mo na kumela vate re mukhalelo wa phana wo unwi ha ana mwane porque ana wana ala hiyone empaka yele hinulu ma wana mane empaka yele nerao eno naya enta unera hiho lo pache wa kusiana mwana le makhalelo a phana ore here ka ni puro nera ya hai enko naya
0: Panunto menre y cocola o cuesa cuesa. ¿Eres que mujilla muquinta le memo?
1: Oye. Akwesiwa ikokola sika murihiwa iyoriha wene unina kala nipuro nukelwa ikokola sina yao sirihiwa ka so kala sikina si hindi la umwere mwino kushano kushiva haba bani nulu masinduwa nukola yake na mbala anama nipokova ya hapaka ya jene uke lampa ina kala ikokola tonera wini seko kushete seyo kushereva wawusi anama nikapelela ehipa kushe churene ya rihela uora kamela ohihi yampa sinakali ikokola porque nipuro anintalamu
0: Kano ele okira okira mabata kala akina asukumbava ebure ine moraya malashi na mtepele na bolo watoni mpasa isai nkala yorera era
1: yeyo hiyene etu yorera maya re maye to khapelela vate to khapelela nchoko nawe ba bona wiki ovela yo patera wa vela vale o kusa o re here na vate ba o malatsa hi bolo o tempa ona muleli ha tithi ra no ona ni pithela ne vale o khala muri ba ba o mo tempo ra heni ab khapelela ma tshi marimpo a mo le ba ba le a re here le empa a shu o le ya denga le sha pa ru o le ya tu yo le tsana re here na empa e pitanya rwani malashi mpamo maya himale ko siri nkamo khale yita e tase mpiri kamo paliya uwer kai muhitu puwe mpani mwe
0: nandeli hera anto ko waba hatu miruku ashina mane akala akina ashina mane yale eri ashinkane Ehimu anari sa miruku sene seyo masi anandi pelela hiyo wi na kapelela. Kanunto mai. Wanirera yala shina mani na wonahu malayori pene. Ejwe lenlene. Wosisu. Ankala ndo kukaina kumambani. Yele kiyorera.
1: Hiyene yorera. Ele noni hirawera mai hao. Nihiku nivindre. Hamu kapelele mwanawe. Hiyo ndrasi mai. Mwana hananua. Atelero ewele kukaina mwanawo. Omule eli hawawera orapeke. Onamu katela. Onamu reherera. Onera iwo yete kemeji mwerampeni. Ana mukala ekina tho asima yempete ngakoswani boto kale tomato tumiha kuona were tomato dela hentuma kwaza kona kapya thorwele shima wa bahana mwana ya bo perterenge babao entao maya rimaya kale ko kapela nchokona we ampake tena koso porque mahiko lelo baba mahiko makina meza sima ya kino na wiwa iya papa ya hinge musuruku apapa ya hinge musuruku yela no ba hawe afkanya ompake le kena koso ya wiye le khale yo multiply ka re ya para we re ke hai wi tsami hete ba to ma se ba pa hi wa ba ka na mwana ari sa pa wi yo wo a se la na mwana ho ke le re ndi ka thele ke wo o go se ma jo ngwa ona mo ho le mwana o le hantu na wi ka thele mo ka thele ke o ba hete ba wi ka ha wo rate o mo husi he ke yo mte kwa wa ho tsia na mwana
0: ah no to ante ko ra hu ma puro ni sa ke la ka ma ireta sin pachu wa mu eita anto ko baba nona huno kana ni hime mabate ichumpusi mota sheni nira huna kapelela se ya wini sakhere ke maireta so phatjwa
1: wi sa jera ireta so phatjwa impete ra lura pa ni mu ona wa matani wa usiana mwana wera muna wote matani wa okaza ke panyo mwa tika kamkhale ko ona wa okaza ke panyo khali moyi khala mahi o ita ke moyi khala safa roha na kuma ina to safa yole safa aipuru yole oro muna wela Tinki pale si kuma mo ma tohi ana sabonete wa vusiya na manwera muna weke murapeke mahala mwarita bala kala mo pesh kala kala iposu si seya mo kala pola rikalo polo ni muhiye ke bate ni muhiye ko posu ni wewe para hate ke somore la morela